0: bekuha ekihand ekyo mudu niwa ekihand ekyo mudu ekyo tirimu bwengwe woshi obukabyo niwo mali esamachi yushi
1: omuntu wo esamachi
0: te eh niukabyo mali esamachi yushi nari tukakangana yabantu wamali ko chindu wanganali auti wamali ko chindu wanganali auti wanganali ko chindu wanganali auti kumfano
1: kutwangana hukacho utia
0: aha kusi wangana huka cha utia omobusara bwe trobo traumatika mu mumbiri omumbiri nibindi abantu banene bakole busungu bakasale byawo kandi omobusara bwe trobo traumatika mu chet kusi chet eto waketra mwa okutwe ko uma niba mbone chite abantu banene bona cheshi nariyo mure muri ebitu binen every mu busarobu ebitu abite kam tomateka muno muringa elangire ende obuli mundu gusi eyiwanga nabunywaku angana bana chekerunda ya hane eshondola eshatu kanalo ala etuli ayireterera situli ariseretera abana betu Nero mwana nasebe mwobulinga buli ari wo busarobu bukendi wa teacher amariye wabanabo utinga mariye wa kumfano abana banen tukababutira mu kisungu kumfano omwanabe yabutwa ni wabolome nero butu kumbi esa ukilwema ter ewe mama wewe kumbi omwana ini abiri banibwa aho kama bekola makosa wekelekeli kumbi omwana eri banibwa kumbi omwana oyo ini amabiri onze emyaka 5 emyaka 6 kwisi emyaka 7 alakini omwana yekaba nibawa okoyiringa 10 juru kwisi kweringa 20 juru kwisi kwa emwa omwana oyo ukabya wabre mutesa kofebu. Neribwa e solution obusarabu no. No mumbiri oyabe byamu. Neri e solution ikende banakamu abakende saiko monjata bakanyokubo.
1: Nibwo obusarabu wabirika kulupitali.
0: Wabirika kulupitali.
1: Uli abukola ukuwetikana ya ukuwetika makoni mbali mbali. Mbali. Neri tukaibulaya obusarubu nena wabandu businga bakulu kutsene nabo abana tungo ko tukana kula unashali obusarubu abana kabo obotuni bwabana habya no busara obwo bandu busi obo mungana nyo busho mu parcel nabo twashinga ni kalite kale kate
0: okay nibambo hanyo bwabana hanyo bwabakulu kande hanyo baba mama kande hanyo baba baba nibambo ukaika neri obutinganza obusara bununa bunu
1: ule muhendo
0: wasinja hario bulimwe tangauzi nga hario obulimwa mazegwa ebwana obusara ehe ihabye obulimwa mumbiri kandi bihabye obulimwa muringa nariuka wabika tukakubura bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu bunu bukandi koloko chenu nariyo kundi ku radio twanga kandiye kwebyo sibyo si ukawabika netuko amafundish hakabi hanaye sungali shanga oyika kufundisa ya na muyomba nai inyana oyika kufundisa ya
1: tukabula ya obusarubunga bunemu bye kukire kutsenga bukanyuba wango bunde busara tuka ukabo wabyanza na emezire eyo munemu tukere haba abantu ku lupiteli oyo awitu yoko unaisho abandobani ni omokatale tu wanganaya motu bomuni pimiri akarenji kao eva keku hako okulupitali nayo tuwashi nga munemu tukeli uliavo omobeye ikatuka yete mbeni
0: ok niwe nre omabu sarobo mori mori akandu akakolo mabuchi akaba kete mwavene nibi ndi akandu wako abakasi kakaula franga nene. Abakasi kakaula franga nene. Neryo elitre nguma. Eyo busarobo ikaule $10. Neri nibu ambu.
1: Kabaru tiye kilo yavo.
0: Nibu ambu elitre nguma. Nibu ambu unakori ribo. Wabri hukwa.
1: Wabri hukwa.
0: Wasinja
1: ukabu. Iringe ji.
0: Iringe ji. Ni ingeji nari wone busara. Nari murio obuchi. Nari obuchi obo. Ima wanika umabuchi mbuya kanu kaba kete mwavene. Ababri somo kubuchi.
1: Kakawa tika ya kutsevu tsevu.
0: Kakawa tika ya kutsevu tsevu.

0: Nereya mayo avatse. Okomo koni manen. Nere chikaleko omabu chobo. Muli ya bandu binen. Awa biya bandu batrans.
1: Omabu sarobo.
0: Omabu sarobo. Kwisi omabu chi.
1: Neryo tukabula ya okobu sarobo doktor. Tuwasi omundunga wamabi kukulupiteli. E ukendi buli ya utichi. Meno mangabi mwaberebu hawa. Amena mbalimbali. Kutse tu mundu wamabi hikayute ngasha uloko busara. Tu wamabu uti akatermi yako ngasha uloko buye. Chewe tunerio. Meno bane mwende kuhe elitri yu wa masane di dolari.
0: Ndiyo.
1: Na kunde hakana bia mwendambi o mundu wanga na ulavo. Au nuyo kubia luba luba. Tuwe singa buka nyuba wa omo vekopo ngobu nditu. Ngokuwa nga nutule kopo ya po kutse nga buka nyuba muhibusho. Ekire yabo twashinga ireyete omundu wa maula emezire yo engo meye di dollar twashinga wa mabuwa kutse wa mabetse merabu kandonga natasha sobolere yende
0: nibambu ebo wa mabetse merabu ukabi une munywabu bukakola nge bakete mu immune booster nibambu abasikali abasudabo sibo mu mubere erifunga kagala nerirwanisha obulwere bwosi bwosi obwangana natasha sa ende bukasa bukasha kuhamba Nari ibo lwa wata look. Nari kwa gendra. Niwa ni immune booster. Anga kuwa nga nabut akandukanu. Nikeri watichomovere wai.
1: Kakinga.
0: Kakakinga. Kakakareta akagala ako moveri. Nga kuwa nga nuwa mbwe Red Bull. Kwithi nga kuwa nga nuwa energy. Niwa wasinja. Nari nikandu akawatikayo moveri. Langirindi akabinya natoleri. Kandi obusarobo omondri lulemi tukabwe tama tenga mwilini tenga mwilini nibwinda hane akatsuku akabiri huma hawaku nari iwaka woticha eribwindi akatsuku akakabya ka
1: omomoberi
0: nari iwaka subya
1: nibombuka une munywabo
0: hey.
1: Bukaya tengo moveri ngoko mundu akana tolere nyabya.
0: Nibindi omoveri wo mundu hari mweri butbo hari ebisuku abikabya biri huma erilo ahabyabya ibyagenda hand. Ahabwo bukoni. Ahabwo bukoni. Tikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakisiya. Inya ibwacha ishata bano tulu. Tikama isend hari ebindu abetagenda ka. Omo mbere wewe. Nari akabia mabinyo kwa busarabu no. Nari evita yandrekaberi evya huamu. Vyabe huamu. Nero mundroyo inyatonde kilikulechi. Areko ser. Omo busarabu. Mulia kando kawa ketema. Kalisumi bendo nite. Kalisha mbendo na iti. Niwa omundu kambu. Akalisumu kiwa. Kabarewa. Kabarewa. Mana kiseli mwa kalisumu. Omundu inye nyoko busarobo, akalisumu kushi, ekabia umamoveri. Abanduwa nene, akalisumu kakilu mwabinduwa nene kusebo. Umosoya mwenye akalisumu. Umosamati mwenye akalisumu. Meha nemu omundu, etandemejibwa, esamati ngende kola ya nyeti. Esoya ngande kola ya nyeti. Elangirendre, namatunga akalisumu, kakabia umamoveri wanyo. Nomundu tuwa kana komacha weremu, Inye kwa mate were lwal ini a hall paka ambo akalisumuka
1: kanda tane dawo ina e ina mutimbireko
0: ene dawo ina mutimbireko
1: eritende menyeri kolishayo
0: ndiyo
1: eri amukosera
0: ndiyo cha male kito kola akandukanu clema size elangirend elangirend euwene wena na wangana myot ngalwe sinanga itokeri hicha ha boku sinanga natoka eri hicha kumufano Hanemu omundu inyabinye nesherele memboko. Emboko kumufuano iye kwa obulu erewe bolu. Emboko. Emboko siwiti ya malo riaveri. Siwiti obulu erewe koronu. Siwiti na obulu erewe bolu. Hei. Siwiti ya malo riaveri. Neru obulu erewe bolu. Ito kwa ngani ya tutibo. Leto munyu. Omunyo yo owaburitiru watu kanali uyu. Ewa takulahu ahali obule robo. Obwe bol. Wabe takulahu. Neru wale trumuny. Wabe trumuny. Neru ewa suka haka usu. Kwisi erenga dekalo. Niwa ambu omu nyoyo. Nyanangotele echu hukechu. Echa huomambo kwe.

0: Omunyundek.
1: Omunyundek. Ner omun ener ewasangana emboko eilwe yabaregan.
0: Ikata sya suba.
1: Ne ikata sya suba. Echi ndi chakaber. Eto kukangani tuti omwe wa mundu. Omumubiri wa omuni emborewu. Ari eto ndemenya tuti emborewa yenganyilo moyit. Kandi yangahika omubyali moyit. Kwite omasemboko moyit. Nobutu kubwa. Hatuka kukangana ya. Erilo mwinyoras. Omabutamenye. Tunayime.
0: Neruwa yifunza kando akanemu ndishe kuwa teacher.
1: Akakendishe kuwa teacher. Akaba na wabakendishe yaku. Obutu kubunene. Kunduwa mwabi ikango mwa ngomose ndishe andremi. Kumufano. Wangane iko ngomo ngomundu wale kese kucho masyamburu ya mundu. Obundi anaote makapoke kumufano. Afrika subalamu. Ha, utengamu watika ya banga yutawu. Omundro yonga nakutumanga na jale yafi kusendesha habari yako. Kundi oma biutembolewa. Eri ndita kumuchi umashamba kwa sewa.
0: Ah, ndonashi inyalishe shingo kwa nembolewa.
1: Ha,
0: wasinja. Nini buo kumundro oyonga wekayo inyalishe shingo kwa nembolewa. Ngoko tukana wekaye sholape.
1: Hey, nipi ndi ikabi kalumwa mundro iyo okwasa heyo. Ikabi ni mwaside. Nari yutse mweveru ebya ikabe kawamu elegrindi aside ikakulechi
0: kawamu
1: ikakwamu nari yahanduka iyabye mbolewo mufano nga wende uhile uherye mboko aha wenyu ubulayut erilwaker ahabye ewese hare hai bako ngane ambo ha uhere hemboko emboko inga kwekendebya obutimu bugum abalume bani simanga yakabo.
0: Ah, akabye mbolewa nene.
1: Akabye mbolewa nene. Kumufano eshambene tukatungashu. Inga tukasikolera obutar. Aba kishe ikewa yachisalala mukasha langera. Obole mukwanza no bole mo in tukatukaendayo kwa sha pilot mukalangera ebinuko bikakoleka. Twakola obutar oweshombene. Nari semane sikasha bere shabenia. Nario ebise byasubiri amashya yo. Itwimitwa
0: matekao hai merere.
1: Itwatekao hai merere. Na tukatuka tukao mashamboko. Sule ndo kata sangau. Ea. Ukakola. Ukakola mwe chendu. Eti ngengena. Kutinge chiyena. Etekao hai merere. Nario embula ika ya ika wa. Iyo ya ika wa nirisayo omuchi. Wa mashamboko. Vutiri uwe na wen iye. Kande wama bute uwe na wen. Neru kande wama bute kemu asid. Embu lai kaya ika wa. Nga.
0: Yabi tapiayo.
1: Yabi tapiayo. Neri ya ika nda ika wa nishi omuchi. Neri echebi achi hosha. Nga. Neri wasanga na echabara warara. Embu lai ika chisendia. Ina muchi chabiru omuchi.
0: Omorerema.
1: Omorerema. Na yasidi ina mkulechi. Ina muhuamu. Neribu ina muhendukechi. Mbrorewu.
0: Nibwa mbo sichere huwa omochoro cheuma. Neheke hike tu.
1: Neheke hike tu. Ito ndi tondie na mieri.
0: Na huwa mabi utukata tanga.
1: Neruwa mabi teke mwesidi. Neruwa mbo kandi shambo kwa shamawe gano. Shamawe hia. Katika munga teke mwebise besho. Besho mbene. Katika mbesho mbene. Masi wasu ni mbore wa. Kena mare manyete. Nibwa mbo. Tukakut. Wangalabiri ya ha. Bo utashalaba. Wangalabiri ya haa, ibu utashalaba. Chatu kakangana ya, eta ndiko monja acha.
0: Neri tutelibu ira yuko oko chero echo monja acha. Tuwa singa oma berikira bandu bahe. Omo busi ya boka kola nabo. Kutse obole mundu tuwa na sabire. Inye hiku kulupitali kwa monja acha kunde. Vyevi nebendo vyo muwaso.
1: Ndiyo.
0: Hali ya makondisho weli shengiro ko chela mesi echi. Kande chikesha vera hai.
1: Bo kono kulupitali. Niba mtu kakangana ya olupitali. Tukesha kangania. Nga.
0: Tukesha bi kulupitali. Aba vareta minyoho ali ulupitali. Olu wa moringa.
1: Wasinja. Tukabia. Oko. Omorikin zas. Oko muswe gudro. Omorikin. Nariwa hamba enziri emutiri.
0: Emutiri.
1: Tuyo kwa dezeme parisele. Nariwa bana. Dokita moringa etuniao. Nariyo. tukise kangania ebyo tukafundisa ya okwa space murenga nare esa henu oma maklamesi enu tukendi bitu ne mu okolupitali ko tukena mbiye tunamulya ekiro kye tatu nare itunamulenderera omumwezi wo kwanza tukesha ebyo tukabanisa ya elangrend olupitali lomoshial lokebya fasi fulani e restaurant ikendibya fasi fulani espere marché ikendibya fasi fulani
0: obuli eyebendwe byo besa
1: omuchomwe riria ko akendibya fasi fulani ne tukisenda tukabibanisha amokomine ngokwane twa mri komine bulengera twa hiyo olupitali enga unamulangira mumwala
0: wangero mobulamba twamateka wa restaurant kwa mfano
1: omwabulamba twamateka ya mitiel communautaire moringa mitiel de santé communautaire moringa twateka ya bulamba tunaima restaurant twamateka ikimen tunaima obutunya omwali dambias nari wasangana obule chindu itwabirikirabanisha nari ese henu tukata bibya Mwache wuma, tuka kangani, obole mundu niyamiyati. Chino kwa chikabia chetia.
0: Nibu ambu omunja acha, omundu wanga nasa neribuku, akahandeke heme huma heuma, ene mundisha vya.
1: Eni, ebibu sibe na yehu. Nibu ambu wangana butibo, inje nyilwe nye nzire, ina soma kwa shangoko, neri wahu, unaote siyansi, ere soma kwa shangoko. Kana unaote siyansi, ere wule chitabu, eche shangoko. Wangana butu nyerewe shambeni. Wakule chitabu cheshombeni. Chindu ichi ulere kwe chosi. Ukende chigulu. Neriwa kulechi. Watu kere. Icha kuwa teacher. Wangana buti haa. Inje nyileire kubia mudamu.
0: Abibwa sebe wula.
1: Wasinja. Chitabu chibia mudamu. Na china kudirichi.
0: Nayo nevineyo nevineyo.
1: Hei kande. Okopo lichiro chetetu. Tukia tukabitu nabushi. Abarima bushi. Abe shangoku. Vya mudamu. Aba butrunge. Grow pastoral abuse abuse tune nabo elangire no moine kutya omoine tukye tukaenda mu masha pilot aba shanzuchi ebaenda mu shanzuchi abe chonges ebaenda mu shanbeges aba butrunge benda mu butrunge elangire obutrunge et ngabe na malabane tia ngabu ngatalira hayi hayanga herera
0: isha byasaka hola
1: Ngala banyiti erilangira na mahera nari itwa kufundisha lyololyol.
0: E programi yo munja cha twasinga wabere panga yo kuti kundi abandi banganala babangana shalwira hale bakasha participate ku chindu ichi. Omunja cha abandu bane mundisha tsukukusangapi.
1: Niwambo erituka tukasha tsuka omo oko never mupaka erika oko kenzer. Nibindi hatshabi hanya bakahotola bakatsemesha abantu okochirwecho echo munjacha
0: neri unakatambia ko buri kindu kane muyitarisha bolobo
1: nakatambika buri kindu kane muyitarisha bolobo
0: neri doctor tukatasha subahano
1: ndiyo
0: tukivuka yango ko oku radio na byukabura bandu tino wa mabahero ko shombutro neri shamabiriera neri wa mabula Abanga ulabi, neri wale trabio.
1: Ndiyo.
0: Neri tukabula ya nga uchinawula.
1: Ndiyo, tunemu.
0: Ebyalia. Ebi abashahe kukombu tuyu kulupiteli, wama ya hera.
1: Ndiyo.
0: Amuli, nebende kwa hawa, wabandumu wa hikirevi nene sana.
1: Ndiyo. Tunemu ulabi.
0: Neri omunja chani chero chirika ngania.
1: Ndiyo.
0: Eyo mundwa ya hera. Ndiyo. Veria towabeti.
1: Veria towabeti. Neriri yabi kubakali yabi. Wesinja. Kunda hanemu... Elangende ebyaje byatubeno ebyatukalia namubats kandi byatukalema namubats kumufwano wamalangira ngesombe esombe tungana tarishai omundu ibeke wambo shalomo musas ni abano musas
0: esombe tu
1: esombe tungana tarishai omundu ibeke wambo omundu oyu abere bulama bere inya bulama bere inya bana mabere
0: Omu mama.
1: Amakabutra. Amaberi aberebul. Neri imwe beribotsyo. Omasombe tu.
0: Nari ehendo hiyo siye hiyo kunduka obole chero eche emisho kana bukabwe miyati mbali mbali. Tukabula yanga tukesha menyayo trote kunde ukabu wachi nomu na wire omuja chane chende. Ebi usibi nyomo chetabu kutse tubi kaso
1: mongu. Ebi usibi nyomo chetabu. Nari mutu kabu watrote. Omundu wanga nasi inia ule chetabu. Okosa henu kute kwa promosyo enu. Promoti ulia omove dolari. Eve dolari yeyu. Kandi kunene resoma eributi ngasome shangoku kwisi ngasoma obutunge ngasoma obulime kwisi nga ngaherera hanu anga byangaherera neto kuwa teacher elangrendre aho kaheraho tukakuwatika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ebukaterekerera kwisi eribyandreke
0: nibwindi abalimu abusi ngokone mutondo labya
1: mbiyo
0: aba kafundisa yere trunga
1: hey.
0: Aba kafundisa yere rema
1: ndiyo
0: na aba kafundisa ye chinganga kunde ama formula wa mingiro mo chinganga mbeno
1: ndiyo
0: abu shiba neta yeri kubuli ndambi okulupitali ndambini ndambi omundu angana sat injenga sarabeno
1: hey.
0: Ambo enzera ya uyeria
1: hey. Nibwe chininge nenga kuanga na butibo na mahika fasi fulani ngasa ko chindu fulani nari aba halim tu iba na paramanas
0: nari tukabula ya doctor ukawa bikangereria abantu kunda abantu batsukere soma kera akarasi ka u doctor kakatangazira ku radio ukabyona mukwamerera bawuma abasoma akarasi yako renova kaishi batembeno abanene abayaherokombut ukabyone muyeusa okoba umaba umukalebia bakana sima
1: abao mama woma na banene bakashima kutsebu konde hanemu abandu ababyese bale menyende erioli manganalo echiro 25 25 ichelo mwelioli
0: evesenge kilo
1: alakine kabya erialy ini eririo mujirani ini eririo owond ewasangana abandu bamali end kwisi omobuleme mune
0: faida.
1: Etende hane mweri butibo bwende byali byaberi era ngende biteka hai ngende tereb ngende ulabi byabantu bakye bakali omomoringa restaurant kondi wangana butu ukatimba omo restaurant aho ngataba nerioli wangana rebola tunaima
0: Vena neno kuriori.
1: Wesinja. Nibu hali ebyali.
0: Ebe teba neka.
1: Kabisa. Kumufanu. Ngesa henu. Wamabuti. Ngaronda ya restora. Ebu tembuwe tu. Ngarikibwenga na mabia wamabia himbenu. Wamabuti. Ngaronda restora. Eyenga niliramu. Emu nembo gabu chungu. Wamabutembu. Wanganabu lai. Ebanya elegime ni mboga buchungu. Kwisi mbanya ni matimu ni katoke. Ngende kari kune mboga buchungu. Wangana rondia. So angaba nayo. Aribwe haria. Ukibu kaba nayo. Mboga buchungu iwa banayo. Kundi efaida ya mboga buchungu. Tunasi niche okomobiru wa mundu. Abasha kulube tuba kere. Iba kau unze butu kubunene. Ahabu ya mboga buchungu. Iba kali kwa musomu, iba kali kwa muranda, nebende. Nari abanduba nene, siba tamenya kupitio muasu, nibangaba kangana ya, umuasu wachinu, cheche. Wamaikahu kali kwa manyangu, umuasu wawu, woju. Tuwabe kusoborera, tuwabe kukangani, chenu cha chenu, nivuti, banu mumbe kwa chiria. Abanduba nene, umabuti alie salade, obu ndi atalia, okobyali, ebe kali bawane bevisi. Ahabwa makoni yawa wetu. Akawa tinjese na the truck. Omuna mwamiru tia alie hai. Atianjenga ndi yuanga ikesa. Nga angende salu. Neribu asanga nende. Aho. Tukabia. Etu chinatere. Neritukia tuwabe langiru. Omundu wanga nari yati ya kwe. Na omundu wanga nari yati ya kwe. Chinua machita kwa mwabiali ya venu. Ukabia wama rondachi. Chinua machita kwa mwabiali ya venu. Ukabia wama rondachi. Kunda hane ebemole ebikolo mwabe ndove ho kumufano. Neriba ngaka ngana ya bandu elangirende. Ebyalia ebikolo mwabe ho makumi mbili na sita ebyo si bibiri kahalya
0: oho amurenga
1: aho amurenga kumufano tunautenga bakete mwa kuludezrof ikalu Tanzania niwa muri ikawatikaya nayo kwa bendu binene kwa mubiri wa muntu twanganate kwa mumucheri twanganate kwa mwambok twanganate wangana koleshai omonde mulingu ngechai itokubira ikindi kuwa richait okoma infection ikende kolait okoma infection kende kolait hane ndiye bakete mwa mwa hane yende eye bakete mwa pauvre noir niwa nari ni ma ni hiuma ni grain ikaba nika omochi wacha bakete mwa Thailand niwa ombole ombole chihu china wite ebi kaba nikai ebi taba niko omochende
0: omochende
1: kumufano hatenga hawa tu hanu hakalo mumbiri nechi umechikaluwayu amundi ngadwe kongu ni watu alo mumbiri uka enda mwabe ndabe huu kunina ishare yu uka lwe kongu watu ale kangina uka enda mwabe ndabe huu
0: ayo kakanavya tu
1: ya kakanavya uka enda mwabe ndabe huu ubra watu ala kakao ambukakalu hai kakalu kongu
0: weko kwa pai pai
1: weko kwa pai pai ambukalu hai kakalu kongu kaisu angaba nai omwa handre the whole chikale kwa langira and omwabi uvyosi makumi mbili na sita niriwe ikatut kanu kakalu fesi fuleni kanu maswa kwa kanu kanu maswa kwa kanu omwache ya uwi tuwabita kama kanu na kanu na kanu na kanu kumufanu emijele haria hatu kibitu na wite mitel de sante communautaire moringa nere elangire ndi abanganga abatu kafundisa ya bakatu mikabati
0: wabi fundisha abandu nere unga bakitu mikabati
1: bakatu mikabati iwasi wale hivya wabi hivya nene mwari yana nga natunzirwa okomi tunzire yetu sikali kitu kangangania omonja acha tukakangana ya abanganga baba hikwe abalimi baba hikwe abatunji baba hikwe bakatunga nachi kwe
0: Dr. Moringa tunautse bene nebye rikubulia
1: wesinja
0: nibwambo aho ho nabye okoma bulio
1: ndi
0: unasi tukatwa bikuwa abantu banene bakuwa Moringa Moringa bikuku radio
1: ndi
0: tukatwa biwe byushye byo
1: ndi
0: Echine necha muvyo trukanza remenya Dr. Moringa.
1: Ndiyo.
0: Ukafundisha abantu abandi bayifunza re trunga abandi bayifunza trukabulaya. Eshombo tumwana retasho. Neru abaka nibo abuka fundisa yere retunga. Okomwanzo mona bwiru tunu ukana retresho ngoko neru aba washa abantu embutu yangabi ya muwana esho mbene ahona hutweshi abakatunga ngawangata sababu re utichi kunde ngawaza okuturu yabo mutabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muri mtu analangira iwe mehoko ni na nini abyo mu byanaza abakatunga tuashinga wangata sababu re utichi okochero cho munja kutse unauti abando bawo abwagabera ibwe byo tukashalangira ku munja kutse berebete
1: bo nibindi abantu ne banene abatu abirenda tukahereria ebya ritunga Neri twabere heri abantu beshangoko abanene babirebya eba matoka ereserendandeke nesiri chandeke kandi chabrakol Neri hatu kata ndikereo tubo ehe engoko wa makerai kumufano wama bekerai mtu laremwalwa ama abu mangai kumufano abandi bandu akana kere engoko me eme bayire yayi inyabaya kitachiti neri walangira amwami bayire yayi omundu nyamali akanyama me ichatali nyama engoko akakolachi akali engoko eyangana muhimbo mubere wewe neri hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwali yuti wangana kerai iwali yuti wangana kerai iwali yuti
0: okwachira chomunja tuhe ni tutatuhe ni mero ya huko nde amaburio abando ne manene sana kande twanze risi walwa muno ute wasubiri abando kuma buli waba kondai twabiri buli abena ni momentum
1: ndii
0: twi numero ya telephone 09 07 85 77 84 13 Dr. Muringa.
1: Okay. Neruma promotion yenu. Tukendi bitu na wit elangrende pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei yatuka ula yayu. Tukisha wati chabando monja acha. Erlangira. Aringo noka bula yambe.
0: Aka bula ya.
1: Okay.
0: Mm.
1: Halo, halo. Hey. Ye?
2: La pou kiri la mungu alo.
1: Hey.
2: Eri na inga wala umo diye na inga wala yene tibwa a wawa atia. Every mwa yere kabere uwa. Yangari mwa wetu.
1: Okay, omonja acha mkise mwebi yika kulupitali. Na tukashi yaba kanganiye kumangare mabi. Na riri ya kubi ya rewanza kubi ngo kubi ya kubi kase ha.
2: Nikuwa nire hali jono yeno mwaituri mwenu.
1: Uri mwaituri mweyu. Obo wangatuma mundu nya ule kitabu inya kutwalira chumu kama wai.
2: Mm.
1: Eh kitabu be dollar.
2: Sawa ndio nilituma mwanziwa hii
1: hapa. Okare karibu sana.
2: Okay.
1: Wasinja.
0: Abe mungwalo tukabashima.
1: Eh.
0: Bana kuamire. Mungwalo. Bas.
1: Eh.
0: Were labo kubunia kweri.
1: Were labo kubunia kweri.
0: Mm.
1: Nibi twabire teberebwa.
0: Mm.
1: Ebe kare bawa.
0: Mhm.
1: Kandi na mubat. Omundu ikabat na very long.
0: Mm, pokero yo kwanza.
1: Okay, tuma pokero no. Okay. Na oikabat na very long.
0: Mbeno banga bana.
1: Aha.
0: Abanga na handeka tu etu na mwende somash.
1: Okay.
0: Mm.
1: Abanga na handeka mtu na mwende somash. Okay. Hanemo mundu eribat na very long.
0: Mm.
1: Obulo erebwe stoma wabaregana.
0: Mm.
1: Netwa kuheriria echerebu.
0: Mhm.
1: Iwa kolesha iwa liachu. Nario omubere iwo yowo mubuholo kwisi obutseme narechere bwechu omonje cheba kishike kokulupiteli mukashale akuchu niri bakangania ko chekale mawa hanyuma tunauta ma promotion owo tukende bya etramato karikol omonja cha bobonga tandikere tondo lawu kino chikisenda chete kino chikisenda chete na nemeringo ye promotion ngakutukende yenda kwisi mitunzire Kako tukendi tunzi.
0: Mm.
1: Aha. Aba kande kesha mesazi.
0: Mm. Tukawa tu sobero monimero kwanza.
1: Eee.
0: Nde tunalia buwayo luvalu vambeno.
1: Ok. Okay.
0: Mm.
1: Zero nefu.
0: Zero nefu.
1: Septansengi.
0: Septansengi.
1: Katre vesete.
0: Katre vensete.
1: Katre ventekatre.
0: Katre ventekatre.
1: Treze.
0: Treze.
1: Zero nefu.
0: Zero nefu.
1: Septansengi.
0: Septansengi.
1: Katre vesete.
0: Katre vensete.
1: Katre ventekatre.
0: Katre ventekatre.
1: Treze.
0: Treze.
1: Mm. Neruwa wana Dr. Muringa.
0: Dr. Muringa.
1: Hey.
0: Mm.
1: Nibi ndi. Omonja cha.
0: Mm.
1: Aba ndoba nene. Aba kendisha hika. Tunotisha isha promosyo. Elangrende. Neema. Kwisi olukogo.
0: Mm.
1: Olu mubuti promosyo ni. Olukogo abandu abanene abanalwere makuni wabu
0: mm.
1: Elangirende tukakola
0: mm. Ono wakatu horikirago
1: aha
0: mm-hmm.
1: Halo halo halo
3: halo doktor
1: aha
3: doktor
1: setuwa
0: unemu kwa mechihende babu unemu kwa mechihende
3: Mm.
0: Wasinja tunio mochehendi kalibo.
3: Nile lubumbaki. Ndabu layani.
0: Mm-hmm.
3: Echiri wanamu wa mkabu techiri wa.
0: Mm.
3: Omochiri wa mulichi kwe.
0: Omochiri wanga mulichi.
3: Eh.
0: Ulende doktor akakuhijibu yobinduwa hivyo.
1: Okay. Wasinja.
3: Niliona ilikamba lingaba vitri lubumbaki.
0: Lubumbashi muna
3: kwa
0: miri. Wasinja okay. Tuwa masimu. Dokta, omochi nganga.
1: Mm.
0: Echiri wa mulichi.
1: Okay, wasinja kufrema.
0: Mm.
1: lekanga kateka na ya kwa viboya every mocherewa. Echerewa omundumu watu navere

0: Nwala peregana. Tuna ima. Iwi miecherebwa. Iwa tekocho mochinjo. Iwa tuangacho. Ukiwe wabe tuangacho. Ama yetewa kendi luamu. Nga. Neri iwi ngani ngani au. Novuch. Mwamalwekile everenguma eya maeti. Zisek. Iwa teka mwavuch. Everenguma. Everenguma obuche wen. Obo ngo wetu botu kabe na buharia abo bakete mu moringa miele pir neri wabutunganisha imare wabukanye ebiziko besat omusubui biziko besat umiwol wangabilwere estoma wangabilwere amakuni awabere andaro mu mover owanga wali omunda nabanga bambu echenda chabere yiboha banga bambu suchenda wese banga bambu wabere lwala Oko bi mondo byo situ.
1: Ejiseke ya cherebo wote kama obuchi.
0: Wote kama obuchi.
1: Wabukanye ko biziko bisatu mu asubuhi.
0: Biziko bisatu umutunzi biziko bisatu umuholo. Nero omundo oyo ine ko mate were bana obutunganane obuwena. Amwabya tukali matu. Eti ndi chatin obwe binene binyo muchi binyo muchi tabu. Muchi tabu. Eti ndi chatin hanemo mundo eriwam abere lwala. Eti ronda eti kaseri. Mubabiri wambu sicha ngasha lama. Omulamu sicha chere. Sicha chere chere kola. Kumache ware te hai. E hai. Utuange yo mochinjo. Ukamule ama yethi woke luamu.
1: E hai ndeke.
0: E hai ndeke
1: zise. Yangabia chilo chuma.
0: Yangabia chilo chuma. Sawa. Ama yethi wari ya luamu. Iwinga ningania unobuchi. Original. Mwamabi mwamalu e chikopo chuma HSG-SEC. Iwale te chikopo chuma e de militre eye hasad. Neri iwa milanje. Wabe milanje. Neri obu chobo omundu iwa tuwa kaveri. Obu uke awa mundu ya kibia kanywa. Iwa kolo mwamubiri. Novu kindi wabu kendo kwa chironda chiria. Abi eri yacho. Neri e chironda echo. Omwari nga karansengi zuru. Omro ni mabarlam
1: na kasere kama chifam
0: wasinja
1: wasinja kabisa doctor
0: abinene binyo much binyo mochi tab nerengabya na mabundu omundu anga awulye chitab akana bula nganga bwindiki
1: chechirimu amafurumilia wusi
0: amafurumilia wusi
1: awuri tunza makuni
0: kondi njenza hanu na mabindi na mahol control cardio hanu tuliko tulio kwa chihu tulibaye tulibalabi
1: tulibalabi yeah.
0: Moringa mawe yenda kama abe swamu ebi nyilwe mu byosi nabire bita ko mujita bukiria nabri sukere ko ho mwandu iwo bya muriti
1: e ukine na
0: inga kine nawo abandi bakavira we amyandu abandi se bakirewo niri bwinjelero namabe wambagana nga ko ho mwandu nga kine ko riti
1: cyangwa wo yini kine
0: usinja kondi una mushero ndo mundika batya e hai yangana kola yed wa mabula amapera angana kola timumbiro wa mundu wa mabula tunaima
1: hiyo ni kweli doctor
0: hanana muno mundu ayo ngat ayo tu anga kubwira
1: okomya tie iyo
0: senzero ne rebemenya
1: amabe menya ka formula yako na ruka muhikira
0: senga kubwira ne kusoma makuta wa hala hala me eve dollar ne iwolu wa menya yosi e kitawe chosi emune omathi wushi
1: wasinja abanga hike butembo so angabula doctor muringa kandi nimero yeyo
0: ndi
1: okunyomora hale ekitabu ekikabi kino ku lupitali okobuli ndambi
0: ndi
1: neryo ngoko doctor muringa nemubua ekiro kyo munjacha antuka omunjacha itwebushi tukeshe sibo ku lupitali Ninyo busi inyomo katu kwa mokosho radio tukababre kira kundi erike none buli shuba mamondo akesha reha ni yeho likerera tu wangabia shuti oko chitabu bo wangana sana ibike na karatasi ukesha bika andika bi umabi na mwangabi na utino ko chitabu tu kunda kana bi echindu echikabu wawa estirino mo chitabu na ruanga nabe kakandu wako ebitabu bikesha bi kulupitali adresse ya upitali hapa mu centre ville ya Butembo benyemo kuna tufata mubeni benyemo kuna tufata muituri benyemo kuna tufata kasindi benyemo kuna tufata mungwalo antuka merci rendez-vous ni ya kesho kesho mwisho ya

0: tisa nikituka iko molekenzi mwezi wa tisa echo information mabibuba kuri babremu ka nganisha nganisha mwaka jana kweshi abantu mu bakakore sai sabuni itu wena ne bale kibo luchemba holo angerera ibu lwa wunda luchemba lunalo blush elwa sosa kaki aho mu kasombole sabuni e itu wena
1: na makushima atemusha kuluwa rais tibikwamu woma bitoka eliminyisha abasha kuluna bake kulu abale betu na bagala betu abale konda mbenda mbebo bwa batino shiba shi esaibunga ni sabuni yereyete bako batino shipita bako kiswahili womwani ukabaminisha aho ndo mwatse wono sindi sabuni shabiri bya nene sitwa ndo holamo sabuni nyireba na nyireba na shabiri bya nene shiwa mbweno saibunyisa yayi kabanika okotere okobiro beno wangana toka eliminyisha bahulikirye batukwemire akatale akisaibungo kale kata na kata kalienda ata kutse kalia hesu na shabiro tulemo nebiro bya rekusakoseramo abantu ko batukumbe akatale ebakola okochindu echa katale akaverengo kana chimire twashingo nga tubura chahe okomiasi elebiri akatare ake sabuni ni nyumasha ukitasha tu baranga ikukutike yete yikashi natutsangikira ne moraba kotse yire na yete kundi omdonga nate akaya ulisaibu kushiba mutaba ina mabi ya uloko sende kunde shabire bya nene
0: esaibu akatare kayo kwanza kalulikuwa na sana atakurengesha sabuni shoshisho wanga vote sereno motere nganga sangala omdoka heke sabuni kahekesho sabuni nyanyitia omukatare akalienda kandi na sabuni UN eriyo mukatale akalovire esabuni ye saibu yolovire ndekendeke omuraba ane mushubei esho bandu bushiba ngato keria kisedeko na sabuni esabuni no kasama muraba ni muraba mure na muraba yo alikwe chinyunyu echo bakahula mu chini chipilika chino epilika ineko chinyunyu chineko alo okonda mbendra mbeya yoko okolondrando okonda luhande kulabire mistari kune mire ramere rangi satu eilabireko emegongo eranji ni bleu e bleu tuwe tutalenge renge ya mshu uniforme shatu shakera shatu watu kahula mugera ili ria bende mugera derio sasa esabuni inia mukata inia mshu soko aho shino maduka ushi omulushanga bulayo muka utemiko kotireo nga ere yeti esabuni ya hii ibumbire kundika ulo mu industry shambuni ere tsomba tsomba mu muko kutambo shambuni ero ne bundu mbune ero tsomba tsomba we ye tulutwe ko izine enene eka kutumba ebindu bi nambo emelange ya biludu ya ne respecte na makali ndite waremo abiri pimwa na batale mu bushi abakapi memya tserenga yo esabuni ye wangana sokire no mbendre be ho byo shebe wanganza mali wangapi mayo ko duane mali wangapi mayo hai era kambo uhe kiri sabuni kuna shinda hanesi ni sabuni shoga ngaheka eba bulanga uwe kireho karuha bakari bebe remo ebe ama awande ma produi ena bili exagere awanga tasano mwere wa mungu no malete uwe botini eya bianga eya bia fundura kundulangile kwa mfano nge sabuni yetu yi nika wanti yangana ya hosi nikundi yo hanesi ni wapena bangi sabuni ewe achao mwere kasasa basi nambo ere halolo okobuli ndambi kunemuka na basabuni itatolera lakini twe kuwetu kana bayi bwo mubira ka herandreke ewa butiba kabisa omatiba mahamba esabuni nitimpime yo abatabata abantu bane banashiyo oyato talengayo atari pimayo akasha chapu watiba kunene ko shinabe na berehera na bena eba berinila byako bendo benene omubira wangana bukiri ukato lao ko dawa katobongolao ko shitu tv en sabuni ukakolesaya Shonchimba banganacho sikana sasa nokomubere wambala shonchimba sasa kwechi e produit e yulia furamo e yabirishia lo shonchimba sho ukambala sho nerulu nzaluka lua labi yakutarana na produit yo e wasungumubere wakasasa tu kunimuka furamo shonchimba enani musabuni itu wen bulangiti wa wabiri furabo musabuni itu wen neroso kai sokutuka otsa ibe wachoka ihalula ukayalula ukalo kunimuka fura omusabuni e itu wen echo chechibi echeriao echikata sabando bomuna wire
1: wasinja woma batoka eritukanira bure obule mundu anayo wire naye kotia nande mumenya abihya ebilebirie esabuni eye saibu uti bwatu ashi akasabu akuwena tutukaka kalwa mwiri hulu twashi esaibu nayo eri hulonga rikalwa morete eno esabuni ete mwiri hulu tukote shi yuwene bo akasabu kisaibu nako kana mwiri hulu kwete mushakuluwa raisi chebe kwamu
0: esabuni etu esaibu okuru neri hulu eshu wana chashabu wa eri hulu nemo ndake kwanza che kwanza chukende minya eri hulu rei teleke luchimba lukera eri hulu ni ipomiga ya muna veri luchiri hulu mwuri sabuni meyangana furesi mwuri nari hulu lakini boku li hulu metawe ukaru ndaye ibwe esaibu itweli hulu eri hulo kandiri wene eri hulo ni bien deru kabe satisfait ni nomba tumikisha sabuni shuanga sunga keribu tukaita chabuti bo ha che no eye iyo ni wambu ya pimawa ya kukuti ikakutiwa onitio mu machine na wataalamu abasomere miati yei sema nubambu nubale ya lebangu kumanduwa katumba tumba shabuni tenona ina ya hereka kuna yana waki awa kakupie abi kamu katsoma nana le shashi ya mamezire nga aliati yeto atumina langati hey kuhu si bakatu nga chindu fulani na magaya tena roba iramu na chindu fulani iramu na munyu iramu na avoka iramu abi rebebe wate kushi na nana natoka na na kuta mnule ule tumbubundu kwa mfano ese kuta bukira kutu kidira munani obunga isiano ye eye bekosa na kwa mfano ewe atahe bikose atahe ulo tumbatu ese bitatu kale tokota ndi tubo kapepeta ehe ndi sho zamuni shine isipepetire ni mapirate na akate se population ni mambo abantu banene bakahera mu butamenya ni mambo biblia kana bitino bandu banene bakahera omubutamya ti watu wanapotea pasi kwa sababu ya kutokujua alors le peuple périt par manque de connaissance na sasa wakati wakaisi bashi kwa bakato era bato ko berebo la bugula lakini mundu na ishikiri wachite unachukama menyu buli bolo chimba lwao ebo lulu chimba lo renga $50 na roya fulalo nche mudejuru elo tutangika elo kutukuka lo hore mu maget na ruba uma kola chino kune mukabo la bugula e mukabo la bugula bisabune e maheria shwe chini ewa maetesa lero abantu babyangalisho esabuni ikalekewa mnyango kwa maji heshimisha kundelo chemba la kumbe lwera no mubiri waonera no bo busafi bwa Mungu akatusaba si busafi bwa mutema Musa ni busafi awa mutema no mubere ukakora mbona Yesu na kebe na natakatire mpaka lo chemba lo mubalweralo mwakulena na mbalo chemba lo merona na kulakula na lote ada kafula lo mochi ndiye ne saibu yetu yeye na utikomeka fula kwabeka fula mo mo bela nganga biri yi kumbe mulo na hiko ko chikacheria hiko ko 33 na nemu balal ndi saibu Yesu na shesa bibu yengo ko kabisa ye saibu ye UN formula ine ngo merere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndi ne saibu yetu yi na utikomeka fula kwabeka fula mo bela nganga biri yi kumbe mulo na hiko ko chikacheria hiko ko 33 na nemu balal ndi saibu Yesu na shesa bibu yengo ko kabisa ye saibu ye UN formula ine ngo merere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndi ne saibu yetu yi na utikomeka fula kwabeka fula mo bela nganga biri yi kumbe mulo na hiko ko chikacheria hiko ko 33 na nemu balal ndi saibu Yesu na shesa bibu yengo ko kabisa ye saibu ye UN formula ine ngo merere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndi ne saibu yetu yi na utikomeka fula kwabeka fula mo bela nganga biri yi kumbe mulo na hiko ko chikacheria hiko ko 33 na nemu balal ndi saibu Yesu na shesa bibu yengo ko kabisa ye saibu ye UN formula ine ngo merere ebona kula kula na lote ada kafula lo mochi ndi ne saibu yetu yi na utikomeka fula kwabeka fula mo bela nganga biri yi kumbe mulo na hiko ko chikacheria hiko ko 33 na nemu balal ndi saibu Yesu na shesa bibu yengo ko kabisa ye saibu ye UN formula ine ngo merere
2: partout au prise amicale
3: kandi shiri waluba maka

0: omono memuuma ini musinjiri nario
1: kandi
0: mwalola kamukhekwa
1: niramukhiringo
0: kangania mare walola neri ihare na undi mulume nayine enekebera syare mana niakahulawa mukatio neri niawutie bakali ba habye omulume muuma ini musinjiri nario mwalola kamukhekwa kangania mare walola neri ihare na undi mulume nayine enekebera syare mana niakahulawa mukatio neri niawutie bakali ba habye omulume muuma ini musinjiri nario mwalola kamukhekwa kangania mare walola neri ihare na undi mulume nayine enekebera syare mana niakahulawa mukatio neri niawutie bakali basa muyebukaye tata wenyu muti muno mwamahika mundu amabe matera muno asya mumature abana bamabya omumusakala bukacha nario bamayebuga tata mbuya amuno mamate omundu abare matera mwale oya mumature inje oyo ino mumubura mutre atumye guguye ya bandu bende nyisimbi nitano baretesyo emwa matuka loma benga mwa nario tahe siamo bat eburia ya burata yenda sokero kuwaye ote baretye mbene nyerebe eye chitanga neye nesara bwene ne chibibi ne atesyo baretesyo eno nama ukwa kunoko lubanza ngahanula nario tahe bama baberetesyo mbene esyo nari ba mabwambo ambo shimbe na ishe mabika ya ambo nari ukatio kama huluko mwiwe omwari omo ama vya be abi jaha mge shimbe na shiwa aliata eno muti ya luma vengi ya vyo se venga vewe nari ushe ama matuka luma vengi agenda kaganda ganda nari ba mabwambo trahi inje wa mukaliwe ikwa huli watu huta kwe talibia kwa wama hemoka aba nabahubwa bo bakatwa na shembene eshivushinjire naba nabo banyinyi abo yobo mukari uri yashingira ko imba bo bakashye twa yashembene eshivushinjire iba uwe sheta iken ati otere nero tahe munu ni yesi mwana nati kumara yo neri ambo mara yo ni
1: ko kagala
0: ni kana a se kaga
1: ni amu ni kwanya
0: nere bana no kwanya obore ya simu kwani shinde ni shiwe shingae kishitano
1: nere mukina babe mu sole
0: ko kagala ni kana a se kaga
1: ni amu ni kwanya
0: nere bana no kwanya obore ya simu kwani shinde ni shiwe shingae kishitano
1: nere mukina babe mu
0: sole
1: ko kagala
0: ni kana a se kaga
1: ni amu ni kwanya
0: nere bana no kwanya obore ya simu kwani shinde ni shiwe shingae kishitano
1: nere mukina babe mu
0: sole
1: ko kagala
0: ni kana a se kaga
1: ni amu ni kwanya
0: nere bana no kwanya obore ya simu kwani shinde ni shiwe shingae kishitano
1: nere mukina babe mu
0: sole
1: ko kagala
0: ni kana a se kaga
1: ni amu ni kwanya
0: nere bana no kwanya obore ya simu kwani shinde ni shiwe shingae kishitano
1: nere mukina babe mu
2: sole na bana hulikira ayo wa malego amalego ewe nduka ganda ganda na ukenduka ganda ganda na ukenda nuko kalangera ngane butseme amalego momerera ya omubuyira bakolambo aba beria bakasangero ebehenga beguma bakolomo basema nero male wakabinya enyane nabo ehoshi hoshi omusima mabilabo machiruka ni mara mario ryo musima muri chabo na kalwa bla lwa chambu chichi tuchirucho omaga kalunya ebyo bikalubyo ba mabiyo ko bo yiko ko gum omumene ngene shiala ni baka ha ni o ni ne kandi lebiro ko ndi kwe erikumo omobusa menya kunde obusima onde kana menya no ndisha katyo kabisheshi omuntu kwa nomubombero mwebu mukali wa yuka bya mu brad si twa bonu twa matengerwa mun bonu mukali naye chebine ne shikatyoka aho kwa ka lokero obukoni bolokero wa katyoka kandi kwa menda no ko kwa wa nko wa mayiko mulume kendo ko rinare abini katyoka ndiyo kanimwe

0: Nimuka katioka na mjo katioka na mukalio na katioka. Mwerisha bendu kibili.
1: Yeah.
0: Wa male haleka no ka kuikui kashiba musha kulumuka da mbanga hanina wacha rito mekera kuno hanika no kano kano bebero ko
1: mutima. Kati kile ya kaya nunga ndilo nalo.
0: Oh tia.
1: Na bakula olubalo.
0: Amale ego oduka kana yako.
1: Mm.
0: Na rungwitse musha kulowa akambira binywa benje. Akambira binywa benje. Amale o abri o kwacho hoche nwa kama hola mo kasara kwa kaba niko kwa chila mero cho hovu mire haja na kumba watu nyana na muli wabio bwana musai na domina shale bulo moka wa mohalia kanyili hoa watu kandia nyoro kwa henze zetu kaluhano malenga hiyo ndakemo na kasengi hate kutunemu buwa ichinyo male o chutu kakana yako nerio nyete musha kulo wage akakambra teno Erebo wakomwa, ni wambo, erebo wakomu tutu, namu wakomu tutu, ni yelemba, na nabiringa mganyitu, erebo wakomu tutu, ni yelemba, angamu songa, inatazu kiribati, erebo wakomu waka, ni yelemba, haka holomo, kakuleka sarako didone, omunga ngoko chila meroche, echibumi, erebo wakomu waka, ni yelemba, ne marego, masa, nonde, mwana salami ya teno, nyamu hangamu watu hanjikira, chihu kwishi, watu hanjikira, kashikabia, Omone yenu wibiru yushi, neche wacho omone yenu. Aba ndabakana yena, ne maleo, ndekabuka ne maleo. Tukala ngrana ba nikirukubi, tungina bonga batsimi. No, ne maleo, tukala ngrana abakara, ne maleo, leo, leo, mnuwa lukwa mokaleo. Mwabia chiroche uma, wawurikiriba nuwire, ne maleo. Mwabia chiroche uma, omoche ho, mwabia chochebe, echebe soro, shonyama. Mumu alaba oluhetu. Mwabira mwabilaba oluhetu wakahuru wanacha okobela meru ebe soro yushi ili ya bandana. Echi ndi jina mbili umonda. Neche beka yelakira, beka yelakira, beka yelakira. Yomu wati, hotu kata mbukira, alinga kata mbukira wako oluholu. Echi, itwibu ushi, tulimiuko. Oko mungura, oko mulondo, nungwisishi, ningwiri kwiri. Haku hino kukulio uli umonda, no manana ye. Aukuri yaka horo kwa monda. Yipo mbo liwa vya pole walewa. Nerio, wabu wambu, ehe. Indi tuwama veri ya luema. Kunde nabata hawa nabu. Nabu wama yuku waka horo. Na mbili mjafungere uti. Muta kwa nyita ambiriati. Nina enda ya nwa mawekeka. Nani mwafungere rana muka ambiri rana. Ebyo sidi ebe soro. Kuchishiru kwa ulamu shonyama. Nerio wambu, ehe. Oye tuwanga nebulia. Sana waka shimba na fulini anauti ya malingi kanyo watu nganeni. Waka shimba tuangera atote. Waka shimba pia matolera itwa yaluema. Na tuka yaluema, ikwebo shi tukande senduka, echa ganda muke na muneni. Tukande tuwebi ikecha ganda, itwa chomolero munene kundu. Tukande tuwebi chomolero, tukande ya tuwebisa nyera kuhu. Abia ka, esungushe kwanza, sikande esha, esimbere esha huwako, tuwashe. Tosha tumeka kusha kabiri. Na sikandia shao, esha kasatu. Esha kasatu, sikandia shabe. Shabe chikana, ni wambuha mabibi ya irika landa yake, na mudiru nya mabie. Inye mwiki kumubudengra na wawu. Neribuwa, obole chihangwa, obole chinyama, chisoro, ichabe kuchati kalaba, chikabe kula malolo. Neribuwa mataika, olu tebi olu nene. He, ndi olu tebi olu. Lukandi kalikuwa mo, oyu kandia, tuwedote, omu imaniri, oyu kandia ngamu karakutu mpashite, lukandia kaunganiri.
1: Umanganiri.
0: Na yuma wambu, obu le chisoro, obu le nyama, jireba umamote mawayo, ya matolitika liye mikale, umalute yulu, olu arebe kululu. Eche ndi chana tungerera, ebi shi umobu abeteno, setu ataba anika kwe, echa matolere chayomo, umalute yulu. Mwichi tumbiji. Mwa tuye redeba. Nyo watano. Tunawite. Hanji yu watu hanjika. Shade langera wane. Tuwa matamute kaha. Itubu shi. Tuunga miyati. Itubu shi.
1: Tuwekule.
0: Amalolo wetu. Aka horoka anole. Tuwa namata atu huambu. Ebi ushi. Eshonda musha keka. Samali wasewutu kwa. Otu kaka na uko.
1: Otu kale.
0: Ulawa, niwa, wamu kekera likuli kuyu. Amale. Temi, wama chuka mba. He. Tukendi chuka kwa. okobe soro be kolobe koloni wa mushanyama nyine pina na benene abalingo bo bonzou abalingo bo ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo
1: bombo
0: ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo
1: bombo
0: ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo
1: bombo
0: ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol ibo bushimba abalingo bo
1: boko
0: bo biboko ebisoro be nene be abalingo bo bombo ne shonde be kanditsu kare be kol
1: namari amana namana
0: namari
1: balene
0: otia kande be kol kande
1: neririwa mumari go uri mundu aneyoshi achabere kol nero muno no mo mi kwana ngato chalo na hira kol bel wa kusango amari wa bere kanya walo no mo guma amabya ene mutambe ra wa bandu boshi ama chihu bana bya bukoni bo achabere kol nero muno no mo mi kwana ngato chalo na hira kol bel wa kusango amari wa bere kanya walo no mo guma amabya ene mutambe ra wa bandu boshi ama chihu bana bya bukoni bo achabere kol nero muno no mo mi kwana ngato chalo na hira kol bel wa kusango amari wa bere kanya walo no mo guma amabya ene mutambe ra wa bandu boshi ama chihu bana bya bukoni bo achabere kol nero muno no mo mi kwana ngato chalo na hira kol bel wa kusango amari wa bere kanya walo no mo guma amabya ene mutambe ra wa bandu boshi ama chihu bana bya bukoni bo achabere kol Na rimu mwemu mwemu kwa na angata chalu na hirako lumelu wako sa.

0: ya purae ae yo yo ngavula watuma embora koma muyapurire ae yo ngavula watuda
1: ehe pama bashe yikalamba sepa maho kwe fana sungiru mwami kwe twabudiriwo mwami turashya lebaya omabende behango kubali baba tubo omubinyunyi no mubinyunyi bi mukwatabo kwana ne mukyatabya kitsebo mulimu abaneka iwango kolome na wango kolome mwaka raungande kicho mukikalo ngamakata balande ke ne rwango kolome yu namu nabwire anamo anamutabalande anamutabalande ke kund akana lwerano koband akabo abu mudigala tikabana senger ne ko watrino wa mabyo ne kolubanza tebeta obuke
0: ukanguye
1: ubuze mu mboko
0: mundi na umu
1: mundi na yomod ne mwami wen yo kaloro kobande yiwango kolome ne riwango kolome yu namu nabwire amabibia enyangana bana wikirie bo wikirie bana wire mukale baya ngoko mukatamba nende ngane wandale iwe shimba oyimo ngahira mwamenge nande ngayongo kolome oyimo ngahira mwamenge kande iwe ngo iwe binyunyuyu kande iwe anashalwane endiani akashasha akashabya mwimiri ateno oi ne na yeye yene mwasa mukalikuku
0: yimbu
1: yongo yoka yo akanga
2: nyu
0: takara to
1: kama ni kama tumwati wombuli katuno kobe ne bitra
0: mure kirimu tira bo
1: mure kirimu ki mure kirimu tira bosa akiro pata na na wanyu mune shamu bana aka shira kwe chiko chiko matuno
2: na ye ye ye ye
0: yo yo ye
1: yo yo ye ye
0: eri narewo yo ye
2: ye ye ye
1: kod obo hanya bore konde omobo hanya bomeri oyu omubatisha kenya mabilakat ne shonzo kashama bisha patalo nyongo obo hanya mwe kunakwemiri hoje kane bo hanya kane bo hanya nerio tune muluria omatse wa molero obo hanya
2: washinja washinja omo ngo kolumisi mesi yose kana bwana olubanza arete ngo komwa myama byasa mu maye ngo ndo bakaba beseka aluhelwa nimula nyana yaka akatega yabanga yongo kolumiyo yu yowana kanganaya omu omuloyi kwa mabya mbuseka sabye nabe ave kakasa twakavere chir siwa miya komu kanyigana sikwesha nyigana njo yache nerimo koreshi ekakoreshi bawa ekaboya kalongana abiria bisa lowini arirate kwine kwana nebyo byo buwa bya magarare neri kwatu yokongokolo omwami yeri samba bine abira karama na ine abiri wacha kandi yakalia mure akashihunga abindu byo sine shongo neri kwa tushere baya hati habya mulume muuma nerimo babya isheshe umakindi kyoko mangabe unde mulume ayonga mulaba ine teria miho neri mulumi uyu ini abere sabalenge sene vitu ni akama belaba abandu kusiba musamalira kondi ni arekwana bekora mata bimbano ba musa neri chira chiumu mwabye kuwa omundu nana mulaka wanacha omumase atye oshe yue ka tuli baguma ayo wana butawa kishito gunde nyaka nyaka wanacha nyabrekira amuno nyoyo masala wat kubasa ayuka yoka tukendiria nend na yaberenda tungaya moronda amalwa mongetse amaranda amashi yoka nyabre yabya samwenda yachiro kadye muwaka mia amabata kosa wabiri kwa tukendiria olend njoyo na wana butawe kwi ambo na ayowana butawa ayowana bwemisi mwenda shangi to gonda
0: mbo yota butawa nende
2: yota butawa nende na yota nyanya nende na yota witise uwe na nyinya uwe nende chiburabura nende nero amarego mwabo mwaho abushiraro mubahorekererana kunde at eriyaya seri angabeka etalia kushiba mongo kolumena na ributi.
0: washinja namata shimanje nge ndo kushima abari abari abari abahekayo muntu na bahera
2: awa mote mare
0: mare yo yo mumbere baruch na titilara chibondo ko trip no mora we sende berero na chamundu no mora we na Carolina anihubungire na itupiro mauringa na muhenda sadaye na masalari aneho ahona ni hari na pole umugore kwiyo hagoma na nyajefu na nyabuyo na fera no mora wewe masalari lari no mugo no mwa no mwao serina no mora wage hagoma na kareru na tresa na tu na katuwene akolo hena ndeberwa na bamwe mushinene achanda cha chamo tambajero
1: na chanzanzo bona
0: na chanzanzo bunoni
1: omikome berwa ne na katende na mwarewe
0: katende oyo
2: mukolo
0: oyo tabiri mushinja kusangwa kwa kwa mvuta kuna tuna maongo
1: na kuchapira kwa maongo
0: na uanga na uta baneka
2: kwa mwenye kono na wewe na mwala
1: washindia nibwambo mtu akotabahasa tabara kutabahasa
0: no meno
1: ukweli washindia nibwambo omukekera poke watino wango kolome makabere kratino tule baume indibwa baba amba kabikala bana wa mamba mwaka bora tino wa mamba kebula mti kaima mbambo bakalu bataka mbula mulo alubanza mwaka watino wa mamba ndeka kupalinya tino kama utinduvina na ba umane bia nganga tebwa oko okutebwa mwa okoba okobo
2: uri yaye
1: niba kwa kae tusubene kutule bala kwa bala tunawu ke sina ndelwa reko sina ndi kwishiso ni chere kubura tule bala tunawu tule ba
0: tule ba
1: tule bala kwa bagal omonzera ya he momonzereno wana mamenya ko wote koyo wawu kuyaya bane koyo weyonde
2: ya
1: yiri yareye
0: yomai
1: yomai
2: yareye
1: yareye nerio ipwe bushi ko dusubene ko tutya nerio wanga nabyo ewayera meno mane nene ni mobono ewera na mahembe manje mu mugongo ewera na nyala
2: abikora
1: abikora
0: na yamwe
1: wanwe ni ko mu bya namutsibu bato subene ko le bagali tubushi kwelo mwiji
2: baba bakonzo kayo ndiyoka
1: ndiyoka nerio aba kasoma ete franze bakola mu zulu jwa ka ndiyo ndiyo mboma ovipar
2: bakola mu bio
1: ovipar ne ndubya lumuriyayi emamba ikalumuyayi nengoko ikalumuyayi
2: washinja washinja
1: basubene ko ne bala kwa
2: bagamba
1: washikana ina bonzoka
2: nawo myore
1: washikana ye myore shali lumuriyayi
2: chakana utabela yenga yenga uti atwa uno he wale mwe
1: he haleka kekeraka kakuhibuyera
2: mukekera
1: mukekera utino amarego
0: kuria yera munamu
1: amarego gotule kwa marego
2: niki singanicha
1: otia hatre mahabya kero chomo moche ho mumala bobolego nobolego bokabwa mabya hakabya obulwere nobulwere obu mubabye ine bulwere bwimiti nimiche yi abantu bakwayo ema hakara tukeri bya mukene abantu mubatsema neri babere babetsema busan o hakabiritsema yakandi aneritsema kala
0: mubayipoteka
1: niyo mubya byaberema oko mubere nomo malingikanye nubya lwe byaberema kundu neri mabe ebyushi ekyuju kije makikikalo konzera kikahemereria
0: neri gama hula mukahem
1: kahemwe hana laba muhindi
0: nari kakaera
1: muti wabula ugandire muchibochana iwo shiana chanda nzira yushingeriye tsukeria eriye hikeria endachi yushi ngati embalu yushi okoshumba ndibiri enebirema nehigwembera ikasabiriri ehe nerio hama baneka wa malenge kania mawo mamata abantu bano banga yero batikwi ubukonibwe obwiminchi wanabulu wabu la mabalia amabalia akanda baneka nerio ama timbe moto watu abantu bano kalinga nibya bukana bui ni golo golo, tiba usani miso, bata bata wapo baka ndo mabisando, baka ndo manja chenja acha, wakasa, baka yukura, umamatako, nehi baba kashisha seviriri, acha menge wapo, bande menyao, nero, kwa kahimbatia, nyumba mbimbanwe, ene nekundu, mabi himbayi, amaro ndiria mwene, maka yekara mwene, ringa bishiki bitu maka hiramo ringa bendo ringa mishiko anatongerere nerio habarabya kirochewuma neru omwatsi ni alabo moche ho obubali bwinichi bwagare baneka tiro kirebe ko mwese wakarebe abushi okochilamero ko halia hotukandi abantu bakandilu abushi bamabela Hama labangami kiribiri waka satu, misatu, eba nemu wati ambu, abanduwa yuko, okububari. Tani, kabika hika, neruke rabete, akabu tenu, mwase, abakoni boshi, base. Neriu, amu wate, obu jimukoni ya kandia kasana, namu kekera chandi cheluku, pama sani shungwe, waka ikuromu matako, na waka andaruko mjusubiri, nabi mjusisa, na waka korawa, abu shaho. Wakasu kububari. Umababi ikaho.
0: Kasa chikoro.
1: Neri. Wamatu anu molero. Rungari umolero. Metu anu ngari umolero. Mwati. Ende hano. Umabali ya nyumu. Netu chisha nyumu wali ya buma. Na wukande paneka. Omomobere wa mundu. Neri tukahambo mundu muma. Tukamute kukoliko. Tukende mute kukoliko. Neri kwe mnyumu sula. Neri kwe. Umabali ya wali umu.
2: Eribu.
1: Neri. Eria guri ya waticha ama baliye waliumu. Nariyo bole mukoni ayiteka naye. Sitwende andakonde kwa munwe yono ndoka oyo tukande ham. Bitwende ikirako.
2: Owe michi.
1: Owe michi.
2: Yo. Mwadra gandero.
1: Amale. Owe mwadra komyuchi. Male. Obuli mukoni anabyaka ay akalengekanya nari omota kwa mukolo yo amasumu mbimbano moche la merwe. Akandi byadwa mona rya eni hamba yekandi kirako ine yikuliko amale abari aho loka ami yabakoni bushi ba mabelama eba mabetebeta
2: kwati
1: kubali babaniki waya kole ni bi
0: nariyo tume munon nanda
1: kwa amale ubu sebandu
2: na noni mukwara ambya abo
0: shimba tsare mu baswa ama shima vushiko batuhulikirire
2: washi
0: abari mumare walame
2: usalam mukoni ushi basamare amale ushi ahore ko musalaba
3: ayo yote ho kayo ikaya mwa